nomongathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ayiwe uphuze uhlale phansi thule ngathi uyasi.